mun tarapang kalalang laya kawawa. Apa di ulah si dapo awar si congkong congkawang api di dapo awar wasulungi kayo.